A wè pou an koko sek wè avote. Saman douvan pi sa ou de. E be atchalman ou zav, saman douvan, atchalman si douvan man ka ale. Sa se le kote pou mwen di yo plezi, mwen ka ale, te mwen remese tout sa ki wete le, pi mwen bon matin, hein? Toujou se yo plezi, pou mwen ese pou le bon matin, ben le apremidi. Kon sa avjodi se mekwedi, ma kay la dem bon matin, se popo ki kay la dem matin. Men mwen kay vie isi anko, demen spadye, demen apremidi, a 6 pou 8 pou program lan, di mwen dou kote ou kanyi opotunite pou nou sa Parle pi an di diskresyon sou sa ki ka afek tou nebe bagay di pes bagay ki ka fet la an set li si. E kwepsyon mwen toujou ka kite pou an nou ese elive yon moun paske pa distan nou ka elive moun nan nou osi ka elive kon nou. An chay de le moun vle mete nou epi lot moun ka di tel moun.